regedze kuziya nenzarava. Vasumudzei Mwari vaisai pamusoro nezita raJesu. Thank you, Holy God. PaJesu chipo chokuombera. Tarisari pedyo newe. Ngomudza kuti chirega kuchema tapinda tapinda. Aiwa ka, yasomudza mushe. Iti tapinda tapinda. Afaka ikanganwa futi iyo. Hakuna siri kutaura ndatomuona zvangu. Kuna ari kungonzwa kudhiniwa dhiniwa. Tarisa munhu ari pedyo newe uyu. Wamutarisa ka? Ehe, kuna asiri kuda ndamuona. Iti tapinda tapinda. Tapinda tapinda. Tapinda tapinda. God bless you so much. Katore nzvimbo dzedu.